yalla yoy sax du ko fat yow mi ñew jami sax ñu sax say dal nga fekk ay dal ci buntu ba sol ko sax yoy sax lool sax yalla fat parce que leele gis ku sañu dal mu gis ay dal ñaa na jël yi ko yow kay do ses bay ko way da gis ko xani ci day ñew fekk fay dal rek na jël yi dal sax nu dal ya xar xar xar dal jamm bi yalla yoy limuy tuddu sagalu wama allah bi ghafilin amma ta'malu ulaika ni alladhina ñoy ñi nga xamne ishtaraw alhayat ad-dunya dañu wéccio dunduk aduna bil akhirati ci dunduk allah dañu wéccio dunduk aduna bil akhirati ci dunduk allah mom la mam borom tuba ji tuddé lér ak lëndëm la tashtari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bidduja fa sayandam mune bul sagal mukk ba weccho leer lendam gis bo joxe ni lendam ak leer jël lendam sallallahu alaihi wasallam mat sa baram la tashtari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bidduja fa sayandam ben khasidam bu yakun kafir warta yalla mune ñi def lolu fala yuqaffaf duñu ayfal al azab mubalga anhum ci ñoom wala hum yunsaruna te kenn du leen dimbali mubal ga du ayf te kenn du leen dimbali mubal ga du ayf te kenn du leen dimbali fi nak sa su ne boko jange da ngay dadi deg nonu shi'a di wax nan besu alf ne bu jot dañuy oyofal mbugal gi ci Abu Talib gamu kat yi jël num ko legi ñu ne ndaxte bi yonent bi juddo dafa contane ba goral ak jaam yalla neena fi ye wala yuqaffu anhum al'adab ku duggu sawara kenn la wañil kilima wa li mom moy alquran le nak natum xel dong la moy bu yalla ne taw contane mom mom ñepp lay la way la tusi kan min kum khaf lolou la demé aduna nak bala nexé kangor nga dugg sa nek dal sa kilima sa aduna wa ya la kare mom bi sawara ya pas kilima sa amul wantay amul bantala ci ñepp pay tollole jégaré kangor ali yalla musul ci yépp genn baxtu wallahi wala qad aatina musa joxon nañu njamme wala kay tudé musa njamme arab mom moko tudé musa tour bi moy ndox ak garab ndax bako yaayam sanni ci tax nga bam feeyé ma nga nek ci garab ga garab ga kale ko bañ koy for ñu fek garab kale ko ñu dal né shajaratun fek ci ndox ñu né maam ñu boole sajaratun ak maam biñ ko walbeete nak muy mu ak sa muya moy ndox ci telektik muya sajara moy garab ñu ne musa xale biñ faré ci digënté garab da ndox mo mi ngi ni mu da tud nona wala dina koy def buñ fi faré ben way ci adam xir ba dañ koy wax dañ koy tuddé rafle mu lay ko jëdé rappelé wala xif turima non wa tabarakallah suñu dëkk mësu ñuy loterie ba gagne 10 million am nañu ko tuddé atu million ya batay wa suñu dëkk ma dëkk dañoo ko ci won ñun ñepp jënd lo loterie gagne 10 million ñu tuddé ko atu million ya isa zaxé ci télé bi ñu bëss rek dawar kal kër lañu gëjë gane bu sëptay dafa la fi ne buñu calculé lañu ba ñak fi nek ni dawar na dem ci 4 millions 5 wallahi wallahi allahumma amin wala qad aatayna joxon nañu musa njamme alkitaba téré ba tawra waqafayna ñu toxal min ba'di ci ginaaw bi rusul

0: ngutu warabat mu daldi funki daldi wa ambatat min kulli zawjin bahi daldi saxal lepp li nga xamne mom la bëgg saxal lool tam ulama yi ñu ci wër mu ulama ul kimya ñi ngi ci wër di seet na mu deme tabarakallah ñi ci raw sax ñom lañuy woy ñun ay borom xam xam wala ñom lañuy woy ñun ñi nga xamne ñu fi sul tay xam xam ya dong kat ci lañu nek sanulihim ayatina ay ji batay nañu and dem ci liñu tuddé tawazun al anasir al kawniyya muy équilibre gi am ci aduna ci té suñu borom waxon ko bu yagg yagg borom xam xam yi di ci gëstu borom xam xam yi né nañ oxygène ci kaw suuf li ëpp ci liñ ci xam moy lay am ñaar fukki ak ben ci témèr bu nek su yok won ba ag ci juroom fukk aduna ci lak ñaar fukk la ak ben bes bu yokko ba ag ci juroom fukk aduna ci lak fa law kan al oxygène bi nisbati 50% masalan fa sa tahtariq wala fa sa tusib al alam harara shadida wala al ihraq wal ihtiraq oxygène bobu nga xamne lepp luy dund dang koy muccu liñ tuddé tani oxyde de carbone di lo xamne gantax gi da koy buusu gantax di manq di buusu nit di manq di buusu gantax munu fe ñak nit munu fe ñak su kenn ci ñom ñaar jëlon lo momut man na tax ka nek du nek yalla nen wa in min shay'in illa 'indana khazainu wa ma nunzilhu illa bi qadarin ma'lum suratul hijr ay ñaas ko ben wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar suratul a'd ay juroom ñet yalla nena lepp lu am ak fum ané ak num man di amé nena lolé mom yalla mo yor tiabi magasin yañ ko denc te itam mom yalla moy ki nga xamné mo koy wacce waye nena du ko wacce illa bi qadarin ma'lum rujul ci nat bo xamné bi nat bu ñu xam la su ko defé li nga xamné ñom ño cey dunu diko xam muy nek lu tollo lol tabarakallah so setlo alquran waxat nako ne wal ard madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli shay'in wa ay mawzun mawzun lepp lu yalla wacc rek mo wacc ko mu nek mawzun te moy lu am equilibre te moy lu tollo ba len du upp sa morom lolo tax bi suñu borom wacce ci kaw suuf goor ak jigen mu xamne jigen ni ñoy gëna bay goor ni mu ne won goor ni ku nek na nga denc ñent soxna lu ko moy equilibre bu da am bi goor ni lanke nak kenn ku ne tak ben gis nga fi nek ni equilibre bi ñaka am tabarakallah jigen ñangi ni kenn ku ne japp nga ne bo soluut kenn dula denc ñu dem ba solo bi safatul goor yi ñu ne kon bu kenn solo ndax ñu denc ñu legi yaram nañ lañuy def ko gis mu sol sip bu ñuul wala tabarakallah sag bu ñuul ko seen deg lu ñuul lay ngab ndax aduna da ko sof te yit xam ngeen couleur bu ñuul mom limi tekki moy beugatuma ci aduna dara ñi te yi ñoko daan sol wala gogu tak jaba kon nak ik ma tawazun bu bu di am suñu borom tabaraku taala wax ko ci alquran neena bala ñoo bayyi rek dafa xam ni ñun ñep neen ne annahu huwa alhaq ñi dem batay fil afaq ñi dem ci geej gi fekk ci mooy ñi tay duguti genn suñu mbokki ndar ndar yeek wa goxu mbaj yeek yoyu geej dafa am ay xéeti duus duus yu dund ak duus yu dee duus yu dee yi yuy dund yooyu war ci seen kaw mu jur ak lëndëm ñu tegaloo ñoom di dekkee ka warante ka jóge ko taxaw moo tax léeg-léeg bu ñuy jóge ko wàcc di bett nit ñi ñu leen di wax léegi da leen sol ay gilé ba su fekkee bette na fekk la ci biir ndox ma nga mën a mucc ca yooyee tabarakallah sa deme ci alquran suratu nur ay ñin fuk aw kuzulumatin fi bahrin lujiyin yakhshau mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulumat ba'duha fawqa ba'd idha akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'al illahu lahu nuran
1: fama lahu min nur
0: yalla mune len may ci geejgu xoot douce sang aw douce douce wowe aw nir na ca kawam mu nek lendam yi tegalo ba sa fa nekkon bo jinde sa loxo yow ci sa bop talal ko do gis say baram ndax lendamay lolou borom xam xam yi biñ ci gëstu ci 1900 lañuy doora gis niñ tuddé al ma'ul mayit ñom ñu tuddé ko ndox mu dé yagguto rek la tabarkal ci téré al bahrul muhit al bahrul muhit bina te ci ko talib di carson wax na ci wax ju gëna yaatu ci ndong yi nga xamné ay gëstu ko lañ ci walu lu jëm ci gëjje ya taaji te ci gënal wax kat muy sallallahu alayhi wasallam mustawar gi motax kuñ ci ma sa waxtanal ci yoyu te nekuloko deugar bop ya xol ko xamne deugale ngani ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah yalla neena batay fil afaq man ñu ci alam al hayawan wa tayr muy aduna yi bayima yi ak aduna yi picci mando animoy ak picci yalla nena wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatir bi janahihi illa umumun amsalukum suratul an'am aya fanwer ak juroom ñet nena amuti len ni dukkat ci kaw soosi rudul ay xet lañ ni yeer amuti len muy naaw ci kaw asman si rudul ay xet lañ ni yeer waaw lolu gëstu ka li ci gëstu ku melni ben philosophe bu ñu wax Descartes gëstu ci yef yoyu gëstu yo xamne yëmu ci andi xayna yeex na ko xam lool waye ay xam xam la yo xamne yu mëna saxal li fi nek la so demé itta mokam mo mi nga xamne ño bokku nek ci lañ nek ci xalaat yu dundé muy Darwin seeni xalaat ci walu alamul hayawan xawna depo waye dal ñu ci yitel moy hayawani sen alam dafa niro lol ak

nit ñi bëgg ngoor ña fa nekk ñu am ngorña muy al amsar yunus bi alayhi salam daldi waaj tak ay bagasam daldi raña gaday daldi feñu ci la alquran waaj bayyi nak wacc gam doon wacc makka legi diko fekk al madinu munawwara bu muy fukiyat nga boole at yele ak at yi muy ñaar fukiyat ak ñett la wacc fele di jurom ñett fukki sar ak jurom ben bu ñewé madina ñaar fukki sar ak jurom ñett fekk ko fa lolu wacc gogu kon taxut mu nan anzalnahu ndax kon du ko waxé ni kon lola moy digënté asaman fele ak asamanu jurom ñaaral bi tabarakal inna anzalnahu fi laylatin mubarak guddi gu barké motax guddi gogu barké ji ci nekk nekkul ci genn guddi gudul mom ndax yalla day fekk mbir wala bes wala barab mu def ci barke bu mu deful ci lenn mom jalla jalaluhu wa azza kamal sallahu leg leg mu may nit mbub mo xamne nit ka da sol mbub ma rek am barke bu nit mbub mom mo xamne ni boko taxawlan fi diko jaay fi nek ni ñu fay la ca lo xamne kenn duko fay ci sum mbub mi ma sol man tabarakallah lutax ndax la waji mom mbub mi rek dafa am serigne bu baakha baax mayon ben way am ay veram naka moko tak ne ci auto bam yagg rek mu ni wer yi diiw mako jox kero la ñak ay wer tabarakallah ben dongo gi ni hit bo xane yor mbindum serignam tabarakallah diko woni ñukay barke la ba ben way jeen mbinduma dal di koy lek ba mu lekke mbinduma tabarakallah ñu dem di len atté ji serign ba len di atté farne la ne ko yow mi ya lek mbindimi mu ne ko waawo serign bobu dal di koy barke lo ci mbinduma juroom ben fukki junni ak ñenti bi ci bassin ne ko mbindi mi nga lek la ko barke lo tabarakallah lolu yalla koy def fu mu ko bëgg def rek mu def ko fofu daldi barkel deg ngeen ci al quds yalla di wax naan allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina inna anzalnahu fi laylatin mubarak inna ñun yalla kunna li tax ñuy wacc al quran ci guddi gogu dañu nek munzirina ño xam dañu bëgg waar nit ñi dañu bëgg waar nit ñi ndax duñu leen duma te waaruñu leen bala yalla di duma kenn da koy waar yegal ko lim wara bay yegal ko lim wara def bu fekke nak legi fetelu nak su baba legi buñu ko duma mom mo togn kento ñu ko fi ha ci guddi gogu lailatul qadr man ki suratu duhan ay ñent fi ha ci guddi gogu yufraqu lañuy takale kullu amrin mepp mbir mo xamne hakim mu am solo la wa fiha ci guddi lailatul qadr la yalla yi takale kullu amrin hakim ci guddi gog ci lay takale wursabi kenn ku nek ci guddi lailatul qadr ci lañuy xet li la defé ci alal li yalla newon bala nga joggé aduna dang ko am ma nga fa ci guddi gi nak lañuy jël kay dem xet ñaata nga ci lekagum ñaata ci def non lañuy xet kenn ku nek ñun ba lailatul qadr joté malaaka mi dana dem mikail ak délégation bi ni andal dinañu dem parce que Mikael mom moy ministre bi yor walu santé té moy yor di finance ñom ñaar ministère yori la bolé ndax ki faatu su génné aduna du jël alal jam doon am diko jox kenen da koy baña jaawalé motax mu yor ñaari ministère yoyu bi yor wergu yaram gi ak walu finance ku génn aduna rek mu rudd awrdu ci saw tour doot la jox dara waaw fiha yufrak kullu amrin hakim bu guddi gogu ñewé ci lay dem nak xol sall ni légui watéral nañ ko nangam ci xaaliss lekagum na ca nangama ca def daari xol nak dunduga daani dunduga yi day nangami at la def wala budé wër mu né nangami wër budé fan mu né nangami fan légui nak xiet al wërseug wi ak dundugi num tollo su xamé né buñ ma day jox pari 1000 francs day gawa jeex bu ko défé ñuma jox pari 100 wala 200 ndax ma yagg fi ndax su fekké né sa at yi ak su wërseug wi li lay jox ci wërseug dafa bari man na am at yi néw
so gisee faatu gi bari léegi wërsëg bi daa bari, wërsëg bi daa bari léegi ba waratuñu fas, wërsëg bi bari léegi ba yéegatuñ sareet, wërsëg bi bari léegi ba oto la ñuy war juróom ñaari nit ne ca léegi leen su accidenté bu ñu ne ñëpp a dee yëgal ne juróom ñaar la, wala fukki nit ak ñeen, wala fanweer nit bu dee avion nag ay téeméer lay doon. Maanaam kon lu wërsëg bi gën a baree rek di gën di tóoru rek boo moytul fan wi di gën di gàtt. Loolu nag ngeen lijjanti ko xool ni muy jokkalooye, ndax malaaka mi yor wàllu finance yor wàllu santé moom moo jéem a coordonner affaire yooyu. Moo tax olof nee na toq ju dëkkut moo gën yëreet ni kësa tubaarkàlla. Moo tax ku am wërsëg bu tuuti bul xeeb santal yàlla, ku am wu yaatu bul xeeb santal yàlla te di ca def lu baax. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, ci la yàlla taqalee lépp nag. léegi app yi it muy wàllu faatu yi, nee nañu da nga gis waa joo xam ne liste bay wax ñiy faatu ci at mi moom turam ma nga ca, te teewul ci at mi denc na ci soxna, am na ci sax doom, waaye teewul tabarakàlla turam ndeysaan ma nga ca ña nga xam ne ñooy faatu te yëgu ci dara. Inna rajula la yamsi fi l aswaqi wa yankaxu wa yuladu lahu wa qad waqaa ismuhu fi l mawta asiatu zaada ala l baydawi jukki bu ñetteel. Ndeysaan turam gën a laylatul qadr ñëw na, ñu jël turam jox ko mikaay ne ko nguur sii bum génn at mi ren lay faatu. Moom yëgu ci dara, mu dem takk soxna ndeysaan daa di ceetal daa di tabarakàlla yooya soxna si am na doom sax ba mu ngénte, waaye suñu borom xamaloon ne mikaayl ne du génn ci at mi te xamu ci dara. Loolu ab hadis la tabarakàlla. Moo tax ñun suñu mbir dañuy waaxu dama ko ñëw rek yàlla moom programme ba noppi, kenn ku nekk di programme di defar say projet ndekkate yow moom projet bi nga xam ne moom la mikaayl di jël ci at mi boo moytul boole na ci tabarakàlla yàlla yàlla dimbali. Léegi nag mbir yi nga xam ne lay sa xakiman foofu jar naa bàyyi xel tuuti. Fiha yufraqu kullu amrin xakim, lu tax ñu dolli ci amru ji xakim muy sifa ak mawsuuf wala naatu ak manxuut, ni ko ñiy jàng grammaire arab di waxee naatu ak manxuut moo di amr ak xakim, mépp mbir moo xam ne xakim la. Kon am na feneen mbir moo xam ne lay sa xakiman, loolu nag bu guddi googo du la yàlla tëral. Maanaam kañ la seet bi ñëw ci kër gi, kañ la ñuy maye, kañ lay dal jàng, kañ lay bàyyi, sama examen bi kañ la. Yooyu nag du suñu borom tabaraka taala moom moo koy tëral ci guddi ga, yooyu ñun la ko bàyyee. Moo tax soo ko dee xaar ci yim la bàyyee nga di ko ca xaar, ñaare day war mbir yi yeex. Am na yu bari nit ñi dañ ciy xaar yàlla, la wax ñu ne yàlla baax na, te yàlla moom ndekkite yooyu du moom moo koy regle si daf koy bàyyi ñun ñu regle ko. Ya muy regle moo gën a kawe yooyu, min xayaatin wa mawtin aw risqin. Amaa nag yi ban heure la ñuy yàkk añ ci ndaw ko ndaay yi, ban heure la ñuy añ ndax añ nañ démb. Yooyu nag moom nekkul amru xakim, moo tax suñu borom tabaraka wa taala noona la koy bàyyi ak nit. Aaya ju yaatu la, suratu addoxaan aaya ñeent. yàlla mu ne amran mu nekk mbir min indina mu jóge fi ñun ñu xam ko, daa di koy natt ci laylatul qadr, jox ci malaaka yi noti jaam yi, kenn ku ne ñu indil la sa fiis boo xam ne bii bu set wecc lay doon bu dara nekkul ñu jox la ko nga jëm déwén. Waaw, amran min indina, inna kunna mursilin, ñun day fu ñu mas a toll. Yàlla mu ne ñu ngi yeble ñoo xam ne fii la ñuy jóge, moo di tanazzalu al malaikatu wa ruuxu fiha bi isni rabbihim. Nga gis guddi googu ko fanaanee fecc, fanaanee fop, ndekete malaaka mi indil na ko këyitam ba jox ko ko ne ko yow fiig le 30 ngay faatu, daa di dem moom xamu ci dara. Mu lu la tax guddi googu nit ñi daan ci teel a tëree moytu yi ñuy tereeg tabarakàlla di seet, waaw man daawag ren ñaata laa si tooñ, ñaata laa si jël yëfi jàmbur, ndax fay naa samay bor. Ci guddi googu la kenn ku nekk doon def li ñuy def léegi su at mi jeexee nga dem hôpital defi bilan,
jël sa auto jet tulier jëlat ko yit ko mécanicien dem ci banque ba sédu la fa am sa law li tam mën lañ ko defé bu laydul qadr joté nga sét sa bop sama ragal yalla num tollu sama mandu num tollu sama gëm yalla num tollu dugg sa ruqu mana kan nako soxna sa won ci tiwaan di leen waxe tabarakallah dugg sa ruqu mana kan yalla mu ne yoonu gi may yoonu yonenti takale gi may takali mbir yi ci laylatul qadr dafa nek rahmatan min rabbika yermande gu joge ci sa borom yermande la gu joge ci sa borom yermane gogou motax ki mu mom mom yalla mu xam nim ko sedde ak yam ko jox innahu yalla mi def lol nak moy kan huwa as-sami'u moy aji deg di wax jam yep lu wax soufé soufé lu wax kowe kowe lu deeyante wet wet wet huwa as-sami'u moy kako deg moy kako deg al-alim moy ki xam ngir jam yi lepp lu nit jëfé lepp lu nit def xam nako loy bëgg def xam nako ben arif billahi daana def su demé bi bëgg ñaan yalla daat ne li ma nekk xam jim ko xam doyna sukk tabarakallah kam moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman yep wal ardi di borom sufsi asaman yi sufsi wama baynahuma li ci digënté bi moko mom lol ci lañu momale ñun ñi ndax bu momé kaw mom suuf mom li ci digënté bi li ci digënté moy bayima yeek nit ñeek yi dem ni ci yoy in kuntum muqinina bu fekke am ngeen ak wolu go xamni gi da ngeen gëm da ngeen xamni yalla bu ngeen amé al iman wal yaqin da ngeen xamni momam asman momam suuf ndax nim fi bëgg doxal diko ko fi doxal bu ko keneen momon dina japp ci loxom ne ko doko fi doxal li yalla doxal ci asman diko doxal ci suuf lele nga foot ba wer yalla di taw bu fekkon ya mom asman ci basuf da nga ko ko mom da nga ko bu fi tawé di toyel sama yiri lele nga dik sa gerté ba nopi ba naaf ko mu taw ci ko bu amon sañ sañ mom asman ci wala suuf da nga ko doko fi tawé waye mom da ko ci tawé wa da ko ci taw rek tabarakallah lele nga mol tek ci naaj yu mu taw ci mol yepp da di yakku dara waaw la xale bu waxon morom je rek waaw tawlu muy jarri mu ne ko yakki dal waye yalla djiblu wo ci yakki dal suratul duhan ay djuroom ñaar kan moy yalla yalla la ilaha ben yalla amul ilahu wa kudul mom la ilaha ilahu kudul yalla do yalla waaw kudul yalla do yalla yalla rek mom moy yalla yalla yuhyi mom rek moy dundal way nitu mom rek moy rek yuhyi way nitu yuhyi al amwat way nitu al ahya ñi dund ni ñepp mo le nara lay ñi faatu ñepp mo le nara dekkal yuhyi way nitu mu ñëk ca dekkal ñi le mujje ci de ray ñi dund waaw yuhyi way nitu tabarakallah muhyil mumit muhyil mumit raufur bar ya allah ci taysib ñaaru turum yi nak taxna ba bu sañon ku faatu ñu diñ ko ko ndax aw tagal ci mom waye nit ñi ku faatu ku ne duñ ko diñ yalla mom kay dinañ auto ba ko ray wala avion ba ko ray wala geej ga ko ray wala fegal ga ko ray waye yalla ko ray mom duñ ko wax fokk dal ñu wut luñ ko askanale ne lola ko ray ci burusat yi dama ni ki lolu dal ñu ne moko ray te fim nek bo sété ba sét febar du ray ci buru du ray ci buru bu mané fexé ba do lek ñaka lek lay ray mom dalay jël mom ci buru yobul wala mom febar bu mëna don bu yobul ba ci ñaka lek ne ko ngor sangu non ñaka lek nak mom mo lay jëkëli fofu nak tabarakallahu fam sallallahu yalla dal yuhyi wujumitu
kudul mama kul ya mama kan moy yalla yalla rabbukum moy sen borom wa rabbu abaikum moy borom sen mami al awwalina mami ndek ya rabbukum wa rabbu abaikum moy sen borom di borom sen mam ya al awwalina mami nga xamne ñoo ndekon lu jitté wa salatu wa salam ala al hadi al amin ñom ci suratul duhan ay juroom ñatt yalla neena rabbukum wa rabbu abaikum al awwalin rabbukum moy sen borom wa rabbu moy borom abaikum sen mamia al awwalina mamu jukya mam nak moy bay bayay mam waw dom moy dom setey dom motax bune abaikum al awwalin bam ci dege al awwalin ñu firé ko mamia ndax bay moy mam mam moy bay tabarakallah domit moy setey dom motax ci mirage ñom ñep ñu niro ay atté mu ki nekut ba ke nek fa bal li fi nek dal hum ñom ñi nga xamne ñoy bokale kat yi fi shakkin ñi ngi ci sik sak ne ndax yalla amna ak amut fi shakkin ñi ngi ci sik sak na mo wacc alquran wacci wuko motax yal abuna di fore yal abuna laysu muqinin fi ma yusirunhu min iman fi qawlihim allahu khaliquna bal hum fi shakkin min amri al-ba'th ñi sik sak rek ci mbirum dekk amna ak dekk amut di fore tabarakallah diko jappé ay kaf motax fi bo demé ci serigne bi ñu wax cheikh zada ci hasiyatu zada al baydawi day wax ni ni yalla waxe wax ji rabbukum demir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lol wa rabbu abaikum demir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lol aw awalin legui nak mune bal hum hum nek demir joxane kagn ko joxagn nek fi mune mom cheikh zada lolou tahqiran li sha'nihim daf ko def ngir xébe ko seen mbir ak toutalé ko ak sorin len mbir yi ndax itam amna ko wërta am sañ sañu yalla di jakka wala bok pexem yalla di jakkar la mom di wax ak mom motax mu andi ko ci damiru ghaib cheikh zada mo wax lolou bo demé ci hasiyatu cheikh zada ala al baydawi ci jikko ñettel ba khatum ñaar ñett témèr ak fuko ak ben yalla mune yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ginaaw bimu neppé ci ubbi bi mu ubbi sar bi ci muqaddima bu am solo bi wax ci lailatul qadr ak yam ca def ak barke ba ca nek ak lim ci wacc ci alquran mune yonenti bi fartaqib fartaqib baba yonenti bi ali sallatu wasallam mi ngi ñaan ñaan yo xamne makka sonal nañu ko nangu wuñu ko wuyu mu dem Taif la fa xew xew fa mu dekk ay loxom daal ni allahumma ushdud wa ataka ala mudar waj'al alayhim sinin ka sinni yusuf e yow yalla ma ngi lay ñaan nga bëss sa tank ci wa mudar yalla nga tek ci seen kaw bekkor bu melni bekkori jurum ñaari at ya amon ci at yusuf yalla tabaraku taala ne ko fataqib legi degluma ndax nanguna su ñaan ba noppi yalla nangu ñaan nga ba dañu daan lek mid naxif nit daan ñew di waxtaan ak mbokam dula gis ndax sahar su bari waye it ngay wax dula deg ndax ñaka am luma lek mune fartaqib yawma ta'ti as-sama'u nanga bayyi xel nanga muñ bis bi nga xamene asman si day indi bi duhanim mubin ci sahar so xamne su leer lay doon su ñepp xamne li mom sahar la wala li mom moy la yalla tabaaraku ta'ala waxon lolu bu ñewé yakhshan nas day mur nit ñepp yakhsan nas day mur nit ñepp ñu xamne hazali azabun alim mbugal mu metti la
suratu duhan ay fuk ak ben mbir ma yaxsan nasa yasmulu kufara quraish ñom ñep nek xif bo xane xif nañu ba dañ nan fab abder tabarakallah tangal nok xoc ci der ba dadi xos kawar ga togg ko lek ñi di lek ay xabi garab ñi di lek ay med mu mur len ñom ñep yaxsan nasa hada azabun alim li xif la bu metti ñi da dal seen loxo ñom ci seen bop rabbana yeyo suñu borom ak xif anna al azab muril ñu xif bi inna ñun soku muré mu'minun ñun ñepp lay gëm bo bañ ngay sako xatlu ko ci yalla waye dikko na dañ lu gëm su fekke muril nga ñu li nga xamne mom moy xif bi nga xamne mo lañu nek rabbana akshif anna al azab inna mu'minun bo ñu dënd lé xif bi ñun ñepp lay gëm motax xifal ci yar nek lu am solo waaw xif nga may la go xamne sax legi aduna dañ koy jëfëndiko ci walu ci dal amul lim bëgg mu dal di grew lek ngeen tudé grew de faim bayyi lek ndax régler ay mbir ñi tam ñu na yalla ah so ñu dindilé xif bi day tabarakallah dañu la gëm yalla mu ne anna lahumuz zikra naka lañuy jeriñoo gu warate naka lañuy waro wa qad ja'ahum tidikal nalen rasulun mubin yunus bu leer di muhammad sallallahu alaihi wasallam wax len ni mu len wax gemuñu ko ba nopi japp ne legi amna lenen lu tax lenen tax gem anna lahumuz zikra sama ginaaw ga binen yunus bi ñewale wax len lim len wax tawallaw anhu dañ ko du moyu dañ ko du moyu waqalo ñu tek ci ne yonent bi ña am na ñaari sik ñom ñoy wax lolu ñom quraysh ak mushrikul arab ak ñu demé nit ñom ila yawmil qiyamati ñi ne yonent bi ñaara tax duñ ko top ben muallimun dañ ko jangal li muy wax waye du yalla ko wax lolu moy seen ben wax ñaar bu ñu ne majnun ku dof la ñaar yi lañ wax ne mo nek ci yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam ak sore lool muallimun majnun muallimun li ci jiblu moy ñu ne da am ben xale bu yew bu nekkon makka bu koy jangal waye ñu tekte batu majnun te ñaar yoyu nak kaw sore lool ku ñu jangal yar la defar la ba nepp ñu ne majnun nga ñaar yoyu tabarakallah sore lool al imam faqr ben firikal la mun inna kuffara makkah kana lahum fi zuhur alquran ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam qawlan minhum man kana yaqul inna muhammadan yata'allamu hadha alkalam min ba'd an-nas wa minhum man kana yaqul innahu majnun wal jinnu tulqi alayhi hadha alkalam hala takhabbutihi at-tafsir al-kabir lim imam fakhr ar-razi jukib ñaar fuk ak joom ñaar khatum ñent te ñaar te meer ak ñin fuk ak ñent fofu la ko wax mune kufaru makka li alquran di leer te ñu wacc ko yoonte bi ali sallallahu alaihi wasallam teewul amon nañu ñaari wax ci yoonte bi ñi dañu la da am ñukoy jangal motax muy wax li muy wax waye ku ne xamna ne alquran ji bu fekkon nit ko jangal da nga gis kenen kum jangal mu nek yaari alquran wala yetti alquran waaw benen bi moy ñene jinne da ko japp ti ko sanni kaddu yi muy wax waye ku ne xamna ni tabarakallah jinne xamul luy xew suba ndax xamuñu lan moy xey te alquran wax na luy xew suba wax la xewon dem wax li xew tay fi nabakum man qablakum wa nabu man ba'dakum ila yawmil qiyamati suratu duhan ay fuk ak ñent yalla mune bax inna ñun yalla kasiful azabi dinañu moy xif bi qalilan tuti
waye innakum yeen buñ ko mure a'iduna ngeen delu ci la ngeen nekkon ndax jawu fi nekut inna kashiful azabi qalilan waye innakum a'idu ñu yalla dinañu muri al azab qil bi qalilan tuti waye buñ ko dindi innakum yeen a'iduna ngeen delu ci la ngeen nekkon barkal ndax jom juy tie nit ñi fañu nek mo fa dul am motax ibnu mas'ud muné lamma kushifa anhum al azab bi istisqa'i an-nabiy 'adu ila taksibi mu dess nak legi yalla joxat len kon benen randiw ndax yalla du defanto ko defante manam muri mbugal gi ñu delu ci lañ nekkon mu andi wat mbugal gi yalla mom da len fay da ne fu ñuk wax ak ñom yawma nabtisul barshatal kubra inna muntaqimun yawma bis ba nga xamé né nabtisu da ñu len nepp ti len bu deugal al barshatal kubra ti ye bëgg na reuy inna ñun su boba muntaqimun da ñu len mbugal nañ len bëgg mbugalé wax ji buñ ko waxé ibn mas'ud mufire al barshatul kubra badr ibn abbas mom ne al barshatul kubra moy yawm al qiyamah ibn kathir ne li wax li ibn abbas wax ci lay and ndax al kubra joju mu wax lolou daf ci jara baye xel al imam faqr razi momit ne wax ji nga xamne mom li ibn abbas wax mom tam ci la far لأن يوم بدر لا يبلغ هذا المبلغ الذي يوصف به هذا الوصف العظيم بني قسيني البرشة الكبرى بغن الريتي جابي من اللولة الاخرة فرق ليدون كونك نون لابن مسعود وخ نيل ابن عباس وخ علماء دادي نيو عندك ابن عباس رضي الله عنه سورة الدخان اي فك اك جرم بن yalla nena wala qad fatanna qablahum nat won nañ lu len jitu ñom wa makk yi wed di yonenti be alquran qawma fir'auna niti fir'auna ya waja'ahum dikalon len rasulun ben yonenti karim bu tedd buñu wax musa yonenti bu tedd buñu wax musa mu dikalon wa banu isra'il don len wo waw nekon min akrami ibadillah te moy musal kalimu tabarkal bu mu diké ginaa musa yonenti mo ci mom mission politique la yoron ba mu ñëwé ci fir'auna fekk mu nekk ci pouvoir bi mu ne ko addu ilayya ibadallah an addu ilayya ibadallah joxelen ilayya jeme ci man ibadallah jami yalla yi yibere len peuple bi baye nak ñom wa yuri du bani israël al tawarkal mun len inni man musa rasulun yunantala aminun kuwur la lakum ngiriyen inni lakum rasulun amin lolo ma taxani wa alla ta'lu ala allah dama ñewit ngir ngeen baña kowe kowelu ala allah ci yalla la tatakabbaru ala allah wala tatrafa'u ala an ta'atihi bu len reey reelu bu len jaay jom ci top yalla surtu duhan ay fuk ak jom ñent inni atikum man andilna len bi sultani mubin ci lay wo xamne wu leer la yo xamne mi ngi ma yor su fekke gemu len ne yalla ma yoni suma len genné ku am xel ak xalat da nga xamne yalla ma yoni muy loxo baax yed waak yu demi nik yoy yeb moy sultan mubin ndax ku yalla yoni bo ñewé mar nga am lu woné ne yalla la yoni lolo tax tabarkalla ap police ak gendarme ak yu demi nik yoy fuñ len yebale ci circulation bi rek jox len tini ak soufflé bu mu len gisee xamni ñi dañ leen yoni waye tay sama technicien bi bu taxawon ci taliba di wax auto jaar ñu fi ak jaar leen fe bo moytu legi tay ben way daal di wacc rek ne ko señ bi poussal tuti
yonenti bu yalla yoni non la dalay jox sultan mubin buñuy xamé ni yow mi yalla mo la yoni ñi am xel xam ko ñi amul xel nak tabarkal musta muné wa inni taman ustu bi rabbi laquna ci sama borom wa rabbikum tay sen borom antarjumun ngir ngeen sanni may doj ngir daw kuma sanni doj ngir daw kuma sanni kaddu ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci yalla mi mom mom

shaddadnaha harruhu dafa tang ba yem ci beteex bu ñu teg ci taal togg ko ba dama ci ñi sot ñi xelli xaalis mba ñi xelli nikel wala armuñam tangor woo muy tang ba tang jir ñam woowe di shajaratu zaqum noone lay tange kel muhli fa melni beteex yaghli day wañax wañax moy cinu bax ba bax ba ag fam wara ag nga xamne tay bo ci sanni won ay ñebbe da len di sanni ci kaw lo ci sanni lu oyef rek baxay wi day tax da koy sanni bo timay jigen ñi ñuy ruy wala ñuy fonde mbaa ñuy def seen togg yoyu bu agge ci wañax day sanni mbiri muy genn ci biti ko ko jégué mu lakala nonu muy wañaxé yalla neen day wañax fil butoni ci biiru ñakoy lek shajaratu zaqum day wañax ci biiru ñakoy lek ka ghalil hamim ni ndox mu tang di wañaxé non la lek gogu di wañaxé ci biir nit ndax tang jeur bo laje docteur yi lek gu tang li man def ci biir fi ci aduna buñu la ko waxe tabarakallah da nga ragal beul ci alakhir tabarakallah yalla ñi nga xamne ñoy lek shajaratu zaqum yalla ñu cël mussel ñun ñepp tabarakallah ñoña leg leg ñu wo kenn ñu jeppiko lol yalla jeppiko malaakai jeppiko tabarakallah ñu bax ñepp jeppiko yalla dal di joxe ndigal malaika ni khusuhu jappelen ko wa mu wax ay malaika yo xamne epp na ñaar ndax arab buy wax kenn ku japp di wax khusuhu bu doon ñom ñaar mu ne khuzahu bu ne khusuhu moy epp nañu ñaar ay malaika yu bari te men malaika rek su taxawon jam ñaaju gi bu yo xoo Dakar kenn dutu fi dess ñeppay genn aduna tabax yi fi nek yep daanu men malaka sallahu jibril day yalla ñu jall mussel bu ko yalla neewon Dakar gi tay ji nangam lafam bi kep man na fi def lo xani tabarakallah dana doy sukk yi xew tay waye alakhirah yalla jëlul sax ben malaka xana ay malaka daal ni waji khusufu jappelen ko malaika yi ñi japp ci lox yi ñi japp ci tank yi ñi japp ci bob bi di deglu seen borom yalla bayi len fu ba mu ñent téméré at yépp ñi ngi téy waji téy bu deugur yalla mu ne fa'tiluhu kowel len ko moy acc len ko bu don tay da ngay jang krasa dañ lox prisko nga daldi japp ci lox bi acc ko ba nga xamne waji day melni kuy bëgg jog te day laal suuf ba nopi du laal suuf pokotani di metti mbag yi di metti nonu la karate kay di def ben way leg leg wala sido kay dañ koy acc fuñ ko jëme ila sawahil jahim ci digg sawaraw jahim yalla ñu ci la mussel ci digg sawaraw jahim malaaka ñom ñoo gëna deg ndigal la ya'sulullaha ma amaruhum ñu daldi koy yobbu ci digg sawaraw jahim nang ci suratu duhan ay ñeen fukk ak juroom ñaar summa ginaaw ga bu ngeen agge ak mom ci digg sawaraw jahim subbu soti len fawqa ra'sihi ci digg bab bi min azabil hamim ci ndox ci mbugulum ndox mu tang Allahu akbar malaaka yobbu waji ba ci digg sawara ñu fam ndox mu tang jir diko tour ci bob bi kawar ga dañ der ba dañ tabarkal yuq yurga walbatiku te kat kumalay muti fiha wala yahya alakhirah kenn du de ne kon su metti bo genn aduna dang koy fatte waye fofu kenn du fatu ku fatu fi so dima fofu lu mbugal ma metti rek do fatu yalla ñu tell musul wajuju nak ñukoy ñaawal ne ko suq mosal innaka yaw ca aduna yaane won
antal aziz yow yaay ki tedd al karim yow yaay ki yiw manam yow yaane won yalla sa morom yuqalu lahu ala sabil istihza wal ihana suq hadha al azab fa innaka antal muazzaz al mukarram ikrima dafa dajje ak yunus bi sallallahu alaihi wasallam mune yunus bi dajje ak abu jahl dal ne ko yalla digal ne ma manala awla lak fa awla sawaraye ci yow abu jahl dal di tek loxo ba ci deun ba ne ko lomay nappe yow watal na la ci yalla ne yak sa borom yeen ñaar bu ngeen ande munul leen ma dara abu jahl wax lu yonenti bi ne ko yow yak sa borom su ngeen andi yeen ñaar ñep munul leen ma dara man xur wi ñu nek ma ci gëna tedd ma ci man motax ci rabu mu dexe bisu badar yalla daldi wacc aya ji ne ko suq innaka antal aziz al karim abu jahl mom ngeen di jang ci suratul lahab tabadi da abi lahab wa tab ma akhna anhu malu maks in hadha li ma kuntum moy li ngeen nekkon tamtaruna don ko weddi moy len kon mbugal mi nga xamne mom nga mostay moy mbugal mi nga xamne da nga ko dan weddi ci aduna dan wax ni gemuloko yak ñi nga xamne ñom nga andal xon ay jurom fuk yalla neena innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla nak bu done mag ñi ko fiir dañ nan mbollem ñi am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen téré ñu bayiko am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen digal ñu def ko mbollem ñi ko mel ndax at taqwa moy imtithalul awamiri wajtinabun nawahi te yalla téré le mbir nga bayiko ndax yeg ne soko de def dina la japp ci jom la bok yalla digal le mbir nga na ca te yeg ne mi ngi lay gis ci am jom la bok ndax bari wana barab yo xane bo ca nekke nek fa ka fa nek di se kilifa amna yoy do ko def ndax lan legui tay ñu tekke la ku ñak jom su do mi ci kër gi bu amé dom gi def luñ koy téré ci ëllu suma defaat ko dang koy joxoñ baram ne ko yow di amo jëm lutax ñak jëm gi moy li nga ne ko bu ko def wacc dafa jot moram bi di ñibbi ci midi mom midé demi lay ñew wala 1 heure mu def ko defati ko way juroom wax ko waxati ko lañ koy wax moy ne ko diw de yow amo jëm innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla fi maqamin amin dañuy nek ci barab bo xani bi buñu wulul barab bo xani ci aduna wala ci alakhirah barab buñuy wul lay don te moy aljannatu lolou lañ yalla yene ba wacc ci ñun koor kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun innal muttaqina mbolam ñu ragal yalla fitam yalla tabarakallah du fi wax aw tour du fi wax aw melo du fi wax ab nationalité mom day wax rek innal muttaqina penku nga dekk sow nga dekk bej salum bej ganar innal muttaqina tabarakallah fi maqamin amin fi jannatin wa uyun fi jannatin ci ay aljanna wa uyun ak ay beuti ndokh ay beuti ndokh ay sewnde yalbasuna ñu fay sol min sundus ci xeyatu yere bobu ñu tudde sundus muy soa wa istabraq ak yere bobu ñu tudde istabraq ñaari xet yere lañ bu fekke raqiq la moy bu noy bi oyef bi moy sundus bu de bu samik bi la moy bu fat bi moy istabraq ñaari xet yere la yo xamne ña yalla yitérale aljanna ñom mom la len di solal ñu sol ko tabarakallah diir yo xamne kenn duko mësa gis rafet lol yalla ñu ci yalla solal
motax suñu borom tabaaraku ta'ala yoonte bi mu yoni won sallallahu alayhi wasallam di jangale solal nit yere ci aduna mu ne ku solal nit yere fi su al-akhirah ba yere ñak yalla solal le yere barkal gor ibrahim saxo rahmatullahi alayhi dana wax ni ñun ñi di dund de ko ci amon ben yere dong nek ak mom nor ak nawet bu moytul da nga rafle mu ne rawati na nga am ben yere ñu dencale la ko ci bir suuf nga am ak mom ci bir suuf jurom ñaari nawet neena bo joge bo moytul yaakarut ne da nga joge ak yere waaw dana ko soñe tabarakallah ci walu wo yalla yalla yok ko rahma wa rida yalbasuna min sundusin wa istabraq ñom mutaqabilin dañuy jakarlo ci al-akhirah ci al-janna ndax ku ni wetli sa morom mutaqabilin fil majalis liyasta'nis ba'dhum bi ba'd waaw dañuy jakarlo ci al-akhirah ndax lolu ci teranga la bok gis lo xamne am nga ko te sa morom amuko te la la ko may moy liggeyu yalla day motuli teranga kazalika ni la len yalla defal ak itam mu teral len ci xet ci teranga yu mel ni wa zawajnahum ñu may len ay soxna bi hurin 'ayn ci jigen ñu tuddu hurul 'ayn manam al-hur moy jigen ju beut ba wex ayin moy beut bu reuy manam soxna ye gor ñey am ci al-akhirah jigen ñi seen beut yi day wex waye day reuy motax ci deku hur ayin nax ñen balma dafa bok ci taru jigen beut bu reuy te wex manam ñaar ñom jigen bu beut bu sewé rek rafetut su gatté rafetut ñuul ñaaw jëbërey lex yërey yoy yépp tabarkallah dañ koy wax ci sikki jigen mom lañuy tuddé tabarkallah ak deyni ñu naan dey ñuul ñaaw gatt jëbërey lex yërey lum sol mu ëpp ko ngeen balma ci baat yoy waye loolu la yalla lay bañal ñuy dugg aljanna ñom buñu fa duggé hur ayn lañuy am waye duñu am jigen ñu nga xamné ay deyni lañuy doon ndax tabarkallah fi ci aduna kuy denc ku ne doon na ngo denc ak deyni kazalika wazawajnahum bihurin ayn jigen ñu nek fi nak ku ca dugg ci aljanna tabarkallah ah dañ lay tegaat nak boole la ci hurul ayn ndax lu ko moy dañ lay epp doole te itam dina am yo xamne danañ ko mën te yow do ko mën yalla kon tuddu aljanna tuddu dexya ak itam ya ci aju yeb ak woné né njaqare da fay jeex fofu ci aduna al-akhirah kon ak itam tuddu al-hurul hisan ndax dafa bok ci texé nit ñett modi ñu ne day boole muy ndox ak natangé ak kanam gu rafet yoyu yalla tabaaraku ta'ala da koy may ñi dugg aljanna mune kazalika wazawajnahum bihurin 'ayn yad'una ñi sakku ñuy wo wala ñuy commander fiha ci aljanna ja bi kulli fakiha ci bepp fruit bo soxla ci aljanna rek amna fa yad'una fiha bi kulli fakiha bepp fruit fi liñuy bari bari fruit leg leg nga tollu jamono joj amna yoy doko gis leg leg nga tollu periode bo xani bi mango du am leg leg nga tollu periode bo xani bi xal du am gis nga ni xal ji mel ci dekk tawakkal yalla lepp jar waye leg leg nga tollu periode bo xani bi do fi gis ben doomu xal al-akhirah nak bo duggé aljanna waxtu wu ne jamono ju ne meññit mepp nga fa te nak aminin fa lañuy nek ci wolu ci kolute ndax duñu febar duñu jaxle duñu jax duñu tit duñu son aminun min at-takhumi wal amrad ken du fa lek ba feur waaw aljan
dañuy lek ci furu je waye aminin ci febar yi joge ci lek gu bari aduna yu neexangi fi yo xamne boko don lek tay bu ci beure man na am nga jele ci febar mbolem yi lek waye su alakhira lu lek ga bari bari rek tabarakallah du wagn dara motax xamna bis bu fa ndaw ko nday deme ñom sen mbir dana bax lol ndax lu bari bari bari rek duñ ci jele febar duñ ci jele feur duñ ci jele dara tabarakal yalla nañ ci andu ñun ñepp nak ñom waye xamna ñom buñu démé dinañ ci xir waye teranga nga nunu mbokk yi bu am solo bu yalla di juñju bi kulli faqatin aminin surtu duhan ay juroom fuk ak juroom la yazuquna fiha duñu fa mos al mawtade illa al mawtat al ula lu dul deegu ñëk ga leen fi indi al janna lolu bokk na ci li tax mu neex kenn du fa nek di dée di tox aduna da nga fi am sa kër mo rafet lol nga bëgg ko lol waye da nga magata ba duto ci bëgg dara ndax dutu neex ci yow légui nga toxu dem al-akhirah bayyi fi kër gi ñu jaay ko wala ñu mirage ko wala yenen waaw lu kër gi neex fi ne bo fi amé juroom fukki at rek ci sa kër gi wala juroom ben fukki at tabarakallah agn bi neexon ci yow tambale na xarit lewal bi dudo ci man dara yap nonu guru buñ ko josu do ko yey barina ak barina nga dal ci tambale doyal waaw buñu talé li uppe nga ne ah man kat daf may febar ama al-akhirah nak su duggé al-janna mom la yazuquna fiha al-maut illa al-maut al-ula wa waqahum mufagallan azab al-jahimi mbugulum sawaraw jahim yalla ñu mësal ci mbugulum sawaraw jahim lool nak fadlan min rabbika ba xayu yalla tax waye du ngor du njambar zalika dug aljana nak huwa alfawzul azim moy taxe gurey ga zalika loola waye man di wax fi ci aduna mala man mala gën ma ag fi mala ëppali li loola lépp daal agul ci alfawzul azim zalika dugg aljanna nag mucc ci mbugulum sawara am sa mbaaxaayu borom alfawzul azim mooy taxe gu réeg waaw sawfa tara isan jalal xubaaw afarasun taxtaka aw ximaaru danañu bayit wu am Cheikh Alhaji Malick bëggoon la sawfa tara isan jalal xubaaw afarasun taxtaka aw ximaaru mu ne bu fi kenn wax ne fas laa war wala mbaam fii dina wax ko fi teel na nañu dem ba àllaaxira ca ngay xam fas nga waroon wala mbaam sawfa tara isan jalal xubaaw afarasun taxtaka aw ximaaru tabarakal suratu addouxaan ay juróom fukk ak juróom ñaar fa innama yassarnaahu alquran jii soo ko mënee jàng fa innama li fi nag yassarnaahu dañ koo yombal bi lisaani ko ci sa lammiñ waaye alquran diis naw lammiñ ndax law anzalna haza alqurana ala jabali la ra'aytahu qashi'an mutasaddi'an min qashiyatillah kon nag su ko nit dee wax di ko jàng di ko mokkal tiir bi yépp nekk ci boppam mu boole waale ca xam la muy tekki lépp na ca bobba mu boole waale ca fiq na ca bobba taarix na ca bobba yooyu na ca bobba yàlla mu ne fa innama yassarnahu bilisaanika dan koo yombal rek te ko ci sa lammiñ wi lu tax laallahum xëy na ñi koy dégg yatazakkaruna waaroo ci allahu akbar fa innama yassarnahu bilisaanika laallahum yatazakkarun dañ koo woyefal ci sa lammiñ wi xëy na nit ñi waaroo ci loolu la ci yàlla jublu tabaraka wa taala moo tax moom alquran xëy na nit ñi waaroo ci ndax léeg-léeg darsi bi muy bind bi ñuy firi mel ni marché la nekk

ko ha yalla ne yonenti bi kon da nga tim fi tam ci waxinu alquran so ko waxe lay leen ni deg borom xam xam ni la yonenti bi dutti wala ni la yonenti bi daw yalla subhanahu wa ta'ala mi wax mom mo wax sayru alquran bi yahdi ni wet so defo li da nga def li muskale bi moy defuko batul lawje motax lola xewon na ci yusuf alayhi salam ñaan yusuf du buton ne agutun fi ak akay lawla je moy tax sa bu nek bu arful intina ñewé rek day téré wujudu shay lool tam bo jangi usul gis ne li bu li amutun li day am way way comme lola amut werante jaratuko waaw so defon nangam def nangam waye defo go lool su boba ne werante jaratuko waaw ginnaw mbir mi amagul rek gañu dañu and bi di bëgg nawetani ay ñetti ndaw ko nda bëgg nawetani biñu waxtane ba nopi wa buñu démé naweti ba nopi ba am xalif niñ koy def jën wajina xana dañ ci jëndu fas jëneñ dina ko jëneñ wajina ko waaw bu ko défé man dé dana ci war su ko défé di dawal wajina bi wax di dawal nan kërëbati di nekk ci rek ko bay morom jaay koy mbéj nak neko nak waccal fas waaw ko amaguñu aw fas jarna ndax ñukoy mbecc nan ko waccal fasu bi ñu ñëwé lu xew mu ne fasu ñu ne fasu wan ñu ne fasu wi nga xamni bu ñu baye gerté ba jaay gerté gi mom li ñu jënd mom la waaji war diko dawal ci tuko wacc te kën ci dugul fasu kon buñu yalla ne yunus bi alayhi salatu wassalam lawi tala'ta sawir lu won alayhim ci ñom waye yurndu wulé lola jarul xolo ba tax nga nan yunus bi def ni akay lu yalla ne mom rek mom la busar bi jeex dina ko wax yow yonent bi yaay kan wa kazalika nakun ba'athnahum jakkal nañu len ba'athnahum yeenañu len yata'alu ngir xala yalla jante baynahum seen digante yalla dekkal len ñent témeri at ak juroom ñent at legi yew nañu yalla it biñuy tedd ke xontuma waxtu yor yor la won 10h 10h30 11h bi ñu yew waxtu ngon la won 5h 5h30 6h ta tan ñu fa ñet témer ak juroom ñent ya leg nak loolu boko defé pour yow ci suba nga tudon ci ngon nga juk qala qa'ilun aji wax daali wax minhum ci ñom kenn daal laaj wa kam labistum ñaata lañ fi am waxu ñaata waxtu waxu ñaata bis waxnu ñaata heure dañu nek kam labistu ñaata lañ fi am xalu ñu ne labisna am nañu fi yawman abis aw wala bok ba'da yawmin lenn ci bis bis bi dal matut ndax ci 10h lañ ci duggoon ñi ngi ni 5h lañ ci dugg genn ko bis bi matut ñom fa ñom ginaaw bi ñu dugg jent ba nga toll ci 9h 10h bi ñu genn mi ngi toll ci 17h 18h ngir ñom ah deug yalla amuñu fi fan qalu mi da neex rabbukum sen borom dong a'lamu mo xam bima labistum li ngeen fi am li ngeen am fi yalla rek moko xam delowat nañ mbir ye sen borom ndax ñoom ñu gëm sen borom lañ subhanahu wa ta'ala legi nak xif nañ yalla ngi bëgg jokkale sen digënté ak wadatu subhanahu wa ta'ala bi